sa gison asibiti batre sru no ban nesse son no sa bae pro bosia sa bae ko bosia puti we toto gube we be machine ban no ma digi na wea inusa boko kama ne faruk mere sanu sanu sabe bosia sa tora inyeme asibiti gihon ya sa ben gani gamia boyo ki ho bugo isoni yen sabam sura behen tomba wo migi abe pro migi abawo migi andia mam behen sumayen baka mindia iko eno te yasa dohi ya ho be dikia ba hanka gina eno ya ha ma ya ha behem paranu ye behen suma ba mor sumo ba mor ya ma yenti ho pe huwe dike pa eno minindi to sa gina be boss ya bebe e siwa ibwado be prosa ure sa be karame bwado usui be ma se abadima wo he ya noneni to gema mera guhona ku guho ho kana kuso ka be lafia nawa sa ure sa sera inu sa boko faruku mere ho gina be dohi swagari fiu

bebi bumubu bebe ikedi lukasu migwega bembi buda buganye girwa sia buye bansa tombo iko kaiko iga buda ecole francois arabe solidarité pour l'excellence bala bibu mwewa sa bibe bakede pibondi bika seimo senka enzi uno batia sesiam de girai kama kedi bagarundi bika ndisi yemami unka enzi uno batia se premier girai anka ombida ecole franco arabe solidarité pour l'excellence migoya anyema sombi yon kamo domi yensa français meninkeo bago gina wye son siwa yembiro yensa english yenti bago wye son siwa sa yendi biwyo seimo seoda ukakeri bagarugo yembiro yemma sa darogo ngebo kayura yenti bago biwi son siwa biwiko makpe unwa benke itemi unga winke omo unwa dobi tombe ba jiru momigun mi bibe bogo sina sanda bi tondrobo se bi tonkobo buga benke oko sa bi ba keri pibo ndi gbi ka emo sire buga keri bagate lugo imma nyewo umo bune ke otona bara bi besonsi je sa no monson buri buri ba bara bi sonsi wa ye ten sa nyina bago bi besonsi ni me bara no sonbo kona agegia wore nkobo onkume ku se tebo ye kpuro bara bi sonsi wa yelen biro ye ma sa ekizi pen somburo informatique yami bala bibe sonse denke te basogmo ecole franco arabe solidarité pour les soudans migon anke te kasu kano bengbrekami sama so atu ma kiga bagano no ya te mi bengbreke awasi ga wonya ban wono yerum bogomi amerio sondu yerum biragia dinogano wa mi gute wolo mi ake te tawa imanye wo bebe ki ben biwu sina won girabuga ke okonyame foto nwa wata kanobu yago ikwasia kaben gbesa gitia onkume mo isa gitia imma ki ganu be yere ni itare o kantia no ba tia no ba yiro ine yiro no ba ne yiro no ba yiro yiro 01 67 42 92 72 onkume kantia no ba tia pe ma no ba tia tare pe no ba tia tare no itase pe yiro tare ine yiro ita yiro 01 66 62 42 32 Enye nkabembi tura ecole franco arabe solidarité pour les silences we si anwaro yeso ro ko ipami debi yinsa english bago wi eso si français menin keo ko yiwa mema yinsa da ego nge bu ka yura yenti ko mai wa no wan sobu ni umma yin ba nir mo debi yenti ko egia waki waki mindiga sintiro onwingo ipibi no wa mo mo mo unga winke mo bura bura ntona tombe bu ma yinsa mo abutu wako aguma ne wen bi da kedi garmo anpe akari na mi babi wi o manki un wa ke tira mi ka pe akari na ecole franco arabe solidarité pour les silences mi o ka winke wo sada.

0: gengen ba ma mera ekono gemi gun yaraimi yensa wisuno yaraimi gun ka ba sun kwasi dabira badoge to yensa kidanu bani kidanu no yiba bi gun bi gun to bago sina da so mo hun so dabira ba mara bu dan kosia sina serum bi agenti ma san pon na mi yanti ya biro wura domi beba so geba benti so ge ba de ogun abare benti ba wa bi kun sige sige ba nyami karasa ne a beba sa tahubu to tahubunti ba wa bi kun bu gasina sin odoge ya so him hom ya mi le gun gisonto ben kon no mi le gun a ya ko ha ne a mansu abaga suno nyino genti ba nyoge sonwa genge domi di ne pro ba ni sonwa to de ti ni so na wanti we a na man nare katura domi minigun yisa wamo ya sunonko noge megasa gya gamba sa megiso mena oso hima hon gane sunero to ta nirengye la giso yon gane sunete ta nirengye la mamiru bisibo yeso sako kanawa gusro ma de kani bogo koko kani nuhundi ya yewi sunonko ya sunonja buso migongo nintara kani koko koko pro sako kanawa yeko nuhundi ya yama wa hagianje okan intro ko dobe une suno una leko intema kwa ma winka so ya blogon ko mo bu ko wa blogon dro mo dro wa blogon dro mo bu wa we pro kana jeni sa dura jeni ko nu sumba wa ye pro o gnya ye kana wa me so mo ho so ye pro ya nemo abi go me na mini ga san fego
1: sago enum dira gira la da mi ba so mo mi da han bu ko bu sinami na de ma bu ga bu da bi sinyiru yaba yimi dia anteswa ba han tenyiru mbo we maryam shabitalata ba we si yoku ba yiri ko me ma bogun tenta bon komada prefe we ti ba ma we si yiri ko ba yiri ko amera ka hege gbangba ta meru we wi o ba han ga so ti so agbiye to we ti na we ai wa ba yiri ko yesa konseba de ba we go go even ti to sama be ai wa ba yiri me na ye ge ma ka gem ba sam buen ga so ti gisoge bato son ko mbiragia ton gihongenu deba sugu siami sami ni tenyiro mbo o wa mi go un tenyiro wa mi do bi ga kura yo wa yo ma no a o si a ko tu si a wa mi a ma so a preventi yo ma no a I ha be han ten ka bon so department so wi ti go ma tu si a ye so ranga we na be ha kpuro sudanduge ba su be han de ma yesu so wa lo su de ma hadabia so do ka man de ma ga bu be han be ten gouvernement go na abu egia no ko domi bowi aga ha ba ten ton maga wa ba ten so agude buenga yini inumbure ngwe na ko kai ko ba ga nye mo bukuru ngwe na bunawa ba wasu ba hanga an so ko de mi ka we na ande mera de ba sa buga bu bembira gya to bangira to me na be kita no amo gogina se mi go bele na mi ga sa fi go ka de ma bugura na bugura ko wa be si yete ko so ma kana wa be ba nyo bu ga so te na ba wa buga te dara mo bukate uso adasa bukate ndanso he bukwe busema biago na ninondi biago na kwagundi biago na nyanga nyandi kusim bukuna bahuwa su behem buengai yesu sango yasia ye wibwe suno bana gisonge to unko uso to kwanti ta duano unesuno uyakola sina unagi yakola duma yomi duma

0: no sinayo godu no sinaya wazi ya ya ma wa wa mi se ka ba do mo do mi amera woruge ye ya nene yera gisonge do mi me sana ye baraka ye kokoko mi poro bai poro na mera ye ka tia be sem ba meru ba gon koko ya ba no ma doke ye ya so mwe na ye mia ben titi ba sia ba ye poro kwa bo se ro poro bana ama o na kim be no sia o mba tombu tona mba mare butona ba tombu ben yo be me beba chokumo kaomi ben ti ba bana ba ben due bu kwa ama giso barubibu bane bere ba be sa e kaoba ba be sa ben yo ama kaobu bane be ba tombu be ba sa ben yo to be ba te sa yo e de mam ka be bane awo tente ge be bo dabu be sem sunome kwin kuro abo go dabu mu abu ka dona ye ba bi ki abane mbankwa bane to me ba be mbo eme ba boni poro ba ba e beru wa ye ba ye beru wa bane to monuwe gogo dabu basira suno wime kwin kuro abo go dabu mu abu be po bi abo go dabu mu ka gobi ka yeri ma be po be kuro abo bi abo go be go kawe to ni ko re bu na be suru kana ma imbe wa ba simo ba do to ise o baru bibu ise de suru kana mi be mbori yi mi poro ile kana sa si ara be ka ko kari be ba radio no sina gibu sa gi ama o be kinu a giso ka be mbaruka be sen gani ye ni
1: olu ba le aye o
0: ya wona gi a sa si ara kuso ma ka so ka sa kuturi sa si ara junali si dai
2: yawa sa si ara ya yo sa si ara to kuso ka hon ka ko turi de mi agirwa ala samiru si usaka mrogeto usa o kurekure jaoji kame su kura ka mare nto ke hanga do usa o
1: ale aye o
3: manyabe min get sana de papa de garu ko nu tro ma de mu nu nu no dada rifu jonno ko ba jande de gonne de dode nani ande ko nani yahi e nyawla sedda nan yahi e nyawla sedda e ngara non baddo de gani nga ngawata nga wadde joni to wai be dike sedda fu tadari kanko to ko sari o putu mako ngol ngo yahama ngo witinama ngo witinama e ngo dana yasi ngo lotama ngo na e ngo dana gineji ngo watante lati di hande joni gineji e geti ngo wuto dotto ngo yahida de buraje kan yahi tadari bo ba joni be gone be gada solum gan himbe mawbe gollobe golle tawangal fa jon kasa do be golleji fere fere won be de be mbreke lati be bi boy fa jon kasa ko do be yasi ama elatori bi boy be do butu be nam be kawti sanne kambe mawbe be jodi sanne non e mbawan e mun sedda e ketinto sedda nanen nonum baddaade gani boy nga wadi ta hanne daga jande sappo godo to waroy fifu en jahan putu wengo wutine ngo yaade buraje ko dudi min tutulombo ma o fudita ma taw to limam to yaa to limam fu o ko vita o yaa buraje ko dudi o yaa to wete tentore do butu o waran o yaadu bani nabe o mbawa ngo ko hetini men o mbawa mboko mun sedda min tutulombo ma de porta buji o mbawa ko nadde de facebook a wini in fm no sinafu awawan ko yi jiadu ko woni wada de fajere nan timudu awa tawo da bo pota mangel awawa hetini radio mada tawa mabiti radio fu awawa hetini men nononun gani nga wadete daga hanne fa jonka sa jang tonom get radio fm no sina be gaddi gineji mabbe de gamia hanne gamia do nun tawade banidawe ko hetini radio fm no sina bo fubutu min kawra min tanaw no o munyi bo sanne ketinto nononun gaite radio nonon gaite badade gani nga tonom solunji kanu wona e wade sanne himbe nan gada solu sanne jawnobe de etta gineji mudum be jahi be to gineji mudum be pucci be jahi do lotol pucci ma e fa ko nuno pucci mabbe de majju nun be goni jaka jonno tonon solu yahi benni sanne srati sedda e ngaram dare baddo tobe ben be gara be baddo be jaha buraje to hani be njan to hani ta dare ba mobe commune ngan daga kanko meru fa jungo nyamobe makko e hubutu e mi yabe do be jodi dadari bo kambe mobe danobe tawangal fere fere be do mobe nan be gari be jodi ko mo fu danama kitay mulu min tutra ma kanko dungo nyamojo na sa mariam sabita rata kanko bo o nan ilawul ma o wara de badade gani ngam dun do hubutu e ngaran nanen nonu mo fu wadita duawu de mudum to non en bawa mun sedda kitne de sedda nonu be kalita golleji No, set that go go do me but I mean no
4: Nasara Jaoji, Waka go carry a mera mirubisu delete so to yekro yede na yo do amigum to me ambera yara so to ganse me gama na swe yiruwa dabira biba na ba yiba yara so gengde gobman so amigum aswa gaba so amede te so yala so ha to kaende batemane bukwe buka guys 20

garuda dewa dewa kuya bioye chia gwenge wato atule ona waya bioye kiga ona waya ye amawira na bio uri kwanyo ya damia ayagoga ngia nduwa ashumuta wagata bioye ngia zangira shumuta bio uri gata ya kuba ya bio uri na yo bioye Oye san wa do san wa wo ko lu yo bi o wi e pa la la wa na ba wa ka ba do ma mi di ka ba ga yun re pa o lo lo wa yo wi ti o ti ke mo mo do shi ma ro e san ko bi o ka ta ba ka yan ga yo ga ru da re wa de o

Uruguay.

wanna follow me. You wanna balala, wanna follow me.

Uruguay.

Try in your room.

Bruno,

Sudah jual doang.

Dejuara dua.

will not win. I'm not your good, you know.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Get on, give on, get on, give on.

Come on, you need to be.

Oh, yeah.

We are taking out

0: domi amera gegia we was not ko sera de tomaro ko yem nyankanya ante yem bia gegia mera ayetirami ngum ba domateko to kim behegi ba yande girimi ma ikisino no so nyosu mano so nori de mesaki bakum wawo sasa me yasisina mo bakum wawo sasa me okada nyami tomaro mo niku mia sekunda wotetia baba wawo me pro yasisina mo
1: so gengani anu so se gani yem bia gegia yem bia gegia to data ba
2: mela ho kana udabani
0: bo mo bani
2: mela ku iwa me so ge so aya kosa fiko samo mi unda na ka yare to bira mi gi aba mi kwesi menda gi gi o ko da o ka yare ko da o so adu maga bo ndiga do bale man bira gi a
0: mena me ya wara me bi sibu de me ma wa mo nyi siti a be hem sa sa so so be hem da ro ka wo so be hem ro si sa siri ma ye pro ko de de ko an wa gi son toro me tani soniro be ne gu ye pro ya ka hun ko me de me wene to sa ko re ko ka ko me ye pro ya ko ka kwa dede to gem kamera dime wawe kisi so iye gbeso to kusari udoma udono me sako wa gure sube ya wasi abi kam mi kodoma da do mi hasire ba ko gutwe da dima mindi
1: mera unda dima mi ba daba ngenda ba ngusena to mindi msiwa ba da ben dama yu paru gara yara mi gumba wa saka duwo to pa da mi gum ba ma tinin tarami to min na nya bu tira bu ko de ko ni gum dede amana sire me doma tete tata do mi gum to mindi msiwa ba unsiwa isio katin tuyo to mindi sima una snasiga o nintara to pa undin kara we economy ni ulin sara menda miaku sisi mi gum so hageni bo esunon sa mi o mo mi gum o sibo so kara da bani o ma bani
2: ama mera de sara e gemo ki shauke no ba ke meri gibu bira ba danduke me wo e go ka no ko me so nite to ka no ko me tanku tamma ka san de me gya tara san me tanku tamma ka sa to me to ko ka ba bere so to ka ba gima so si to ba ku kai ko me gun gen gen ya dira ba gada no duke mi gun no ba so karusia mama dosho swasia ma mama be ba sa ba ku ko se ku ba ben da no swasia ba to bira ba sa be dogo tomoso mi gun me si wo no ge gwa uka no ni yari de me wene anasa deme e wa mi gun tomba mel na o bai poko da osin o kaso wa ya ra mi ni gun bai poko osin o kaso osin amba so pe teru gegia ba kare mara damu da tomu urama to sa e pa bai poko re do to sia do mi tete so gina me ra si ba gire to mi o do mi gun sa en debina ni o gina ta o do mi gun ko da ko re ma un down so bia ba de ni do to wa ben teru e sia sia gin kon no gya ba ban kwa to mu se ban ka isu ge ba yende sa enu gudo wixo ge gira anso mi gun e gete pseru de te de maradio de te no sinan gete pseru sa no ti akwa de mi sara be kwa nikio imera mera mi gun mera sa ba emo ba mi ndi ba ima wa ba inu ba mera ba mbe nwuri de mi nda be nwuri niki bragia to anasa ba hen sinan be ndawi na wixo ge banda na anso be hambu ba so sinan be ndawi na be ba wixo ge ba gani na wa mera ma goyi ba yu baba to ko ba gani na wa
0: mamam gori yimo ba wo uya ka sha npe to su npe asina wo ge ganga wa npe an kunne awa mara wo ge ngani so yuta sasine wene ana zagi so ge me gani so yuta ya sasia da ya kwasin tuwa tin san san so su tuwa ba ku ko kunna win miro ni ku ame oke ayi ka da biru gabo no ge san kira ibani kita to ban ko ban kibu ne big ya matro abin miro baban de mo ko ban kunde bai wa mena wo ge ngani so nero siri kankan biba ka sa bueto shuba sa bine se Nigeria se bawo togo Niger big pro na sirimo basarama bo personal togo salin ganeko
2: yawa aso be bu ko son uno ge bansun go son 600 ka wa omegun gera o wa binte wika dabini to ba wa omegun bewa gra sun ku bo sun gra sun se mi bin tenturen bra gente hirun droma wa mi wika e man de mara ju gente sto bu wa ma wa bra e banka sun no se me no sa wo ju se na me su de mbi sa be han ngo ngo piwa ho gere mi gun
0: eh
2: ga ga ga ga sama age momi gun ge gwan mel na gan tuke ka ma
0: ba tambera be giving kabu awba ba behen tumbi wa ba wisina momi gun so ao me pro baka to tito miami de man bira ba gumi to hem giving il kisini ni mindia sabu wa momi kun betia yin ma sha il kisi baka yin ti yawa wa yin ti tia ya ku sun sun si wo kandi to wa ka yami ni kun salon sa pagado prepre suka kame siri dite mi bakuka tuibu domateko mesa kombo kwa sikina wami gondo doka sante mera mini kakuba biba sa basa senu gauna na monda kwa ruzuba tubikuru wabagbia mbuwa salon kadura
2: mena gema yende wena su ya saboni jira anye bwe suno tuko sayi wi gishanto te suni te mwibu bwe nisabanu suwa wia sa suno nyendu tia serisi
0: nafikika
2: ma wing mwenyendu tia seri ya mingu nyendu banu suwa ma wing gani nyendu siya yo suni mingu mwenyendu tia seri wing banu sa suwa gani nyendu to ina bigya ya mara nka sana ni de so so go ra o ni ti ase ba ga yin ni ti ase ba no to ba le ke ma tere te so o banu ti ki fo mi gun ma da nka ku ro mi gun ga ni ya nka
0: ni sa so ra
2: ma o nyen de wa ga so ni
0: mo so ni bi ro ku mi
2: ma ba e sa nka ro ma mo ma so ni mo so mi ko so ku na ha wi ga e ga mo so mi mo ku ayiro
0: me me
2: ya so ton sa me o ni yin da so ni ni ti ase ni ban ti ba so
0: akika to to wa yi te mi sa ko ba abeti agun awa mikuma awi man sisi mia bawa
2: mikuntu
0: ya mikuntu ya mi to tintu ri tintu ya mi to tintu ri to go tintu ri blakya ma to wisi ado minti ba to maro beti ado hankina tintu ri gun tra kawai pru yang ka de simo tintu ri mia sawawo ni sikyo ja awa ba de so tro anansa ba tintu ri to maro ko na ba so sa ba so
2: ri ba so ha ni ni ura yi ba ni ni ru an ko
0: oh
2: go ko si na ba go de ni to ku ku ba yin so sa mi gun mama kuna o ni ni diplome na wo bu ni ke
0: to ke ba na ta ba ha gi wo yi lon dro ba wa bira e ba ba wa mo me ko ya si sina mo to ndasa ko mwana migande sikura no fiko mesoro no sa bika bibara ya mi dumo ruko me bin dumo ruko sare ya sa bi busitira baraka dumo ruko mi banshola bi baraka dumo ruko yon dro kawi e man sisi boko wa yen soro so me bi ko bra so mi dari ama
2: ya wa me na de mi agirwa so ko hanna ko kai mo so wa nko kura su yon dro ka wi e man da sura ka pin su deku ba yire yire mi ko
0: mama to gegia na tawa to mi bati bado
2: ba ba len bu ko ne turku tiya mi ya
0: ba turku tiya ba ba dimam bira wa turku tiya momi kan dimam mi gia tura pasure wa bira e me ben do ta ko dato sisi na kala ti de ba ko ko o geni
2: abira boni de me sara igiru mu sinanda bina ba kisho ge gani na wa amigo buen para entender si naune gi kawa mu sinu ko gandi to hobe ba para na mo gire gire ba gani na kali ma gire bem bi ba wa bahem ba tin gi me so de ko ba na wa na bwa isu no wa mi na ga ma isu no wa mi na ba tin isu no wa mi to na wo ba ogi wa mi na be ko bayi ba mi ya sinambe to kabin sigo sinambu kabin yirwa ba be ko wa men na mi go na na sinambe ba ba ba de ma e bayi usu awon gindi
0: bayi usu awon de men wene be kro bana saba ma na ngwene buna wuduru moro mwa kwa buka we bin do rata kuma bin gibu ya tia gyo gya akunde ya do moro mwe aga saktirasi sire wuko kaiko budo matena ye dariri sana nka wawo mbagiri kana wado matira mini bankpe bankundo mate mwa newa to wangwa mi jansa biti ya
2: ha na dangwa omigo ya wakina asina nesuno
0: ya wakina itase
2: na na na wa ma na na wadamu wa musu omigo
0: hakika
2: sa tobra bila hiki ya hini
0: na tama ungoma mongpa
2: winti na soru
0: asibiti pa deja madari
2: huda huko nini ntara
0: ya huko nini ntara ya mwana gya
2: mama
0: to sinambe kajabira bibara mene minigum bwesuno tiko isarin konom ni bibweto suba biba kumbweto suba biba karisa bwete migun kuru baka son unsa bune bankunne batu mwe son to bwesuno sanin konom ni gum to san memu ti udo ngata ba we bwesuno tiko isarin konno kadiban konno bat bat to bada sirane
2: bada yane
0: to bada sirane
2: be ba mele na niko simi ya kiroti ya kahwa bia
0: de kiloti ansaka wa
2: eh yego mensaka turiya
0: mi
2: ngo benke de piuge kasu gen druge mpira kyogya do kona komi de me gingiri ba gire
0: oh do mi ko to ba
2: eh to pa ore na o ole man ya mi kame
0: oh to ge ma sako ba de wura ten to mi tawawo ba bwebu ni nim doge modogo mo abu bunin ni ndoga mo ndo ba pro yaka jidiru si man biosisi ka wi besagi yun dro saka bunu bila baba mi wadata bari dimam
2: bari
0: ayawa ya bari mumiro
2: ya bari dimum
0: to ba ku bu gesu ba mi to ta ku sho ba ga turiyo dimam kono
2: mama
0: ba le ga turiyo dimam kono antra de mon konomi gum sanamme bese gibe baba wa swa iso babo de mon biragia turi babo gbe yemi sa kabin dariri sa kono me uno suma si sanamo mi dia betia
2: anasa
0: oh sira se rum biragia da tama ogen soniro awo
2: mama
0: polisi be badam beri
2: kali ni ni
0: bati
2: babo kaimo mama
0: oh
2: mama taho biventi na wa baso bigenge
0: oh gabare wode ba gababa ne dambanga ba ane ya kasuka ya ho ne dambanga
2: eh
0: gambarma dam gambar ba dambanga me ba yuru ba ne wode
2: mira me
0: angwa bro ita ya serika suguna wote gini yenyi ya sa no ya sa girbo
2: mira
0: chakune taso bu kwa hone wode ba chakune wode ba kwa hone dambanga ba ton tv ya demi
2: ton tv ya
0: iso daga ikunu sina serun gaya ba unana mo
2: mama mama
0: bwesuno tuko sari kawin yasa babu birgo sanobu masobu benda biraduma da ama sinan bibara ma sine buma pe bama nyu kosu biba ma so biba ko no ke koso sire wi gbesuno o ka domo urama to ko bere gibu bang biere mi ben tabira ba so so ka wa roki solite men kon ka wera debu bose bose ka yam biere mi inye ba ma gbang gban biyo buduma mi ba gbang gban biyo sura binte gbang gban biyo mpiru inye sense no gibana take gibana debu na dabda biru mi ka safi ko na tire ba ko ma gura ma ko ma gban wure te pe yari batuma iso yara iso suka wa ka game oge ani soniru isa wa no kutobu game bueno
2: mama natama soko ko kaiko deje so ya boisson ka libambo ko genda ko pe boni soko da da su sinambe bira bira igya ba bango marumo eh to kadima do bari pro nunde da nuni na megun nunde da nuni sehe ko na megun ko kadima nyamu wera
0: me sa
2: ni ko igun ra wa kadima ko igbo abuse ko igun ko wa kadima ko wa la wa haram kadima ko wa haram no kwa ni ko ti awon oyiruwa mira la miro
0: mama mama natama de jabare tura mi gunte ba mi ba tura na ba ni ka so to ba wa ka ni ba wa ka ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni

0: Ka balivan bagye na melo siwo bapa de mi ma ywa mu ba siro mi gun boko tin ma saka tun so amwa to banda mi gun ko ma do maloko ya ya anasa to tin de mi sarama be no se mi gun so bo sirama gira ba mi ko in kare wa me mi ba bin to ba te do mi gun ama so bo wa ma yensa be han kon no mi le gun de mi silambe ba so mi gun da da no so bo so he be mi ba wa mi boni ba yemensa to sama ka bi mi san ka duma ma ba fi fi na ka de ma ye pro ye so na mo mi gun adansa na so mi gun na wa mu san bi ba so so mi gun hara ka wi ga ma so sara ka ngai ko ko sara ka fa mo so gai ko ko to ten na ma wi ya wa kiran ti wa mi gun o wa mi me na so so si mi gun sa ye men sa ni sundia se son ka sone un ka do un ka wure mi gun to pa ma sun be no me odia ye men sa to mera so go bu sun sun mi gun be pro ban do ma ro mo san ka do pre pre ka de ma e go so ni na sun ti wa mi gun to be pro ban do mi me mo go ka no ni ko me ga ye go ka bere ko ga gini ba ko nde me nwe ne ki te mi gun me o si mo anasa seriti sa soni de me ima wa mu amati ama wa mi gunde na ko gire e kon no mi tomba wa ba se hesa wa amandu e wa hesa seri be bason son mi gun yen sa po tikrun bira gya ben bukura wo bason son mi gun bira gyo gya to benti n kasun to Basson son amigo y en sapo, y tigre un biragia, ben, bukravo, basson son amigo y en sapo, y tigre un biragia, ben, bukravo, basson son amigo, biragio gia, to benti, un casunto nefico, san, pogra, suci, birae, babu, pondeson, camara, amigo, yemen, quae mendera, we, basson, u dabani, uma bani, gran san, canisa, amo, merusibo. Amera to biragio gya se gina wi o bo piwa ga ma mi gun ya bo ka turimi to mindish pa ba wan to na le toto to mindi ade unde mindi siwa bo ma kren shwe shio uda uma ne sina shiga o uda ni tara mi gun to pa ba ne ka go shira ba mun so mu ma ka ura ba ko sara to pare nu go ko ma ko ma e tan lu Mena sugo susi de mena agiro sinan bem bira gya sinawa baso so migum to kafra yimi bega turu bae gna yini ga sonyo do ngira wa mi amaka me sa yire in sunu me di ame kono mi ndi bawe kun ka yeme ka gim I wa I so ma sanu sanu ha tomate sta tu no me no saka dara ku ka ngwera pa yuru kuma ngwera anato bukro
1: sa siara oh sa gusro siara sa gona siara mo sa manu siara te ataka so mene ki son toru wa no ku doba za si na ndi ha sei ma do mara ha mo abuna wa sono be hembo ko sa ni ki son ri ko sa kwa do ma te hawa sa ka sia sa ma bo sono do mara mo abuna sina boko o ke mutara uda ungina mume wi mu maru te ata ha be hen nasara wi umaru teta ha be hembere wi umaru teta ha be ha isiki sakana mo sanu meko dobani ko kuru nusu mo ani mundo da yando nuku doba gina me ikaman to to kuge timo buruteni zama yana mi puru yana sange no mi sama kana mo doma te be hensa bo ko da ko ko mi ni kuro mi da ye uma ko be henti suma paru ura bani ka lafia nuku to
0: sa yeme magu so ura sintiro sugo na ni nasa ndem bira gya ura ko le ni tara
2: soro diretira ho sawa
1: yemi wanye mindi sinaboko ni ko win sonira kwa bo esono giratara nsun ganwa sangi ho kwa ko yemi sinanden sonira sinata kwa mi mo soro mbenu gya na to aye baranye o bare nyan som mo dakuruba bare nyan som mo dakuruba si yera yera ya wi ya usan
0: to anasa sugo gina gra gya tambanga bebuko na bosun so ni gumbe si to 100 volunteer o quando bugo no so me so pa wa se to anasa ye pro ganiyam to anasa na sama usi wa garavi mena hago ne hago so sera sa gu so sera to so go sa we ya kina sa we no me no amere so so so se na wa winga ga ma so so mi go mena so so se ga ma so mi nti pa no we to ma mo ko so to di ya ba ni haraka we sera buluko bahira to sande ire de me we so so ni udo to no be tra ma mo ka mi so di ya
3: No me tenemos luego mire mi cerca sambado uno de sobre tiene hote ko banin garafia usorinda usara ma banin bahangoro iba be kapro no uno de huma gahu suni kam nahma do kiri Ini ramai.

0: Yara yi bua nya mi be basa kura bo bibu yarwasi kawon jabba go kura kabunun tu si birai
1: mama
0: na tama yin to ta kon dammo
1: ta dammo
0: temi
1: mem bare giara adri te so ten kirun sa ten tu mi gun bare ngaya manti ban wahara mo ka dami gun ayira wahara e gire yanun sa mo barun to mate kwa mata mo awo aga ne ayin tu ka de mo wahara yanu kwa ba bure mo wa bunun kanun sin kuma wa un wahara ga yanun terwa ma dami gun mo ba to mate kwa bare tra be ten kirun na sa ngura se ara de mo mi ko nun di ya mi akin to yara de me ba we kuro ka ti ro de mi gun go kwa kibune bu ya min min me nun kom ya ngure ni men nun tun nun baba ka de ma iko nun su bi genge
0: to gema sa gem bang na bu ni wa me sa ga nu da biru ne ah na ini karo mi ni gire ya de de ro
1: ah nan ga re boy
0: an ga re ta wa ba gire ka ga mbu bu wa fa kawi eman bio sisi bio hagina wa mo sabe hem beno bia bia wa diman dum biragia sangira bu kame to ama bo yosi wora ka wora ha ma mo sa birai
1: gera o go gande ka wi david serosime to bira bama wa mi gum bira ko ma we ni shi mi gum sere banka tinture na gira jo
0: me to ka

0: ka sa fiko sago garaba kame mi sagina ka hosko wa de ma garaba wa
1: mi
0: ma sa basem bogno genti ga bosu pa kame no de tres sorto mi banyo to tra gambo kame mi ndia sago ma wa genti kuma sun gema mi kun sankanye de de tso to be ba girari wa
1: mama to amera bentiru na wa mun gbo ya ken sawa ba benti ba bi uduma o mi gun ba sinu mu amu wa banka boisson mara winson room dragia na ma wa munde delegue biramia na delegue banti wa ngoro gantin delegue ba na ma wa mbe wurunti ta tadu ma omigu to mera ba yensa mo ke melka wi mbawo na ma wa mbe nti ba ben sino mo evente omigu to anansa mera be pro bugu andandu ke omigu ngoge gwa ka no yai sinamba ba benteru goi ba benteru yiri ma ba benteru biwa sa ba du minda biwa ma bin ngoro mo banyo ngoge ka no sha mi kun de me wine ma show ba we boyson shi ba ga shonite da mero siwo da bani we bani mera shogo kana shon soho gini ndon shoni ndon na urama unsa to de te show pa hutem ma den to baga din de me ngwe ne ndan kwa yuka sasa da hikara nim ba pani na rabe no si amigu wa to ba tabun ngwe ro san ye pa mi ndan kwa yuka ko ba no ten din ya shogo na shu te pa ya shogo de wa hinyan ka tera yin sha behem baltembu ko ko bebe pro bana yin no po emish me ko na ube se ya ko ngibe rangi o gya ya yo be rangi gya ola be rangi o gya to be pro bana yin na mo mi ko po emini bo sun be ya de me nwe ne yin pro sho do sho won de te azi to ya rangi ami ma ko rangi o se pon to rangi be pro ba na mi ko ya sun be ya de me nwe ne you guys we person to go say in yara imindi me sho be mi ko se nyamu da bu ka dera nan san na ma anye nu le mi ko to an na so iru wasi ase ne ka sinu wa mena sa to mi se pa mi ko ba yende sha mi ndi re andere de mi na mi ko to de ti ho kwan sha ya ko ba re bu ko mi ko to wo ya wa an gun ma wa an se mi ko wa sha ro do mi ko ya bo kun ba ko kasun bo kun ba ko kasun to pa han le ka ren si anage re burin ka kai si ko to si an kai si sam to ka de ma bu na bu so tori pa wani ka no kana na mu yen biro pa ambira gya ri ka yara ti to ko ma ida ko mi gun pa ka de ma de te so ba ko din ka wurun so mu mi gun ba be hanti sam ba ri ka ba ibo ku bu ka de ne ko ba kwa iru si ma gu so wa ka de ma be hanti so ko na ye so wa ni ka bu ku mu mi gun ana sa be hanku na ira na be no sai kuma do yi mandan ko yu kan ko

Ya,

I'm not going to do that.

I'm sorry.
I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I don't know.

I'm going to go to the hospital.

所以我们要回去。
I'm going to go to the hospital.

Ahora, pues, no,

Kroma wa mi kun bayin ko kare mo gege to bayin kro o wi gya mo mi kun min diga safi ko bai suno ka yin sama ko kon no ge mi tunma sama tobi ban tobra to ba da yin ne sarasiya ba yin ne sarasiya ba den soroko buka den na bu sina kon no mi shako mi ba ba re pro yin sa ko ba yiruma ba sina mbi ba titi buna sina pa ko to ba hande ga soro mo sura yin sa da kala nu wi go be nu biragya ni ka ni ba sa suin de tem ba ta ru biragya de tem shako biragya de ma tem ba ron te su biragya ah na ta ma ga hi hala nu mi go bo es non tombu ga ho mi ya tama suno go ma si mi go un to ma ba ga so mi go ana sa e pro de ma en kira mi go e pro de ma en bere mi go ba uri pro ko kari mo ma e men ko e men dera mi si go so ga son e pani o sara pani pa ma ka kara un so ba ka sun ga ko tri pa ga ko bugan do kiren de so ge go to me na sara kana mo me si go ba e me ge so ge go ga do ne ra ba e me tomba yara ne ra ba e me e wo ke ga ga men na ga kun kwan ne ra to sara ma kana wa ga ko go do kiren me to me na sa sa mi go me na tombu kara mi go me na dai ka ko ba ni san gina dan ga nuwa ge go kan sa go tonun da ke si ya go tonun ki san ko to me na so kana so ka me wuru go pa suku no suku gong asara wa suku ma gong konsa no gam to bayan do meru sibo supe bani demi satura bani to asara bani demi satura ka bismillah supe ka alhamdulillah natama nyu so mi gum mariama talata dran tin rumbo ka wimbro ko sanabo ba do mi gum to boko gelna ka we sa kabwesun atokpo bo wa migun bo genna bo tabrina kwa genna bo giana pa odin wura ba kon no me o sinu kwa sati sa hamara samara hu giren giren ba no ndika sonsime dan yin libare ntrukuk tia mamero sibo

Ana sa bebesibo ne uda uma bani uto malukwa ulintara mena sa sakuson siara sakuson siara bebesibo natama ya sa lugu do mera bawe ko kibule to balime mo sa bawe ko kibule to balime ya bebesibo to ehe to lu ba ko kibule to balime nu tura ehe to bugo me kamile abi ka ko be mo tigiru ko ho so bi to bransa bebesibo sa siara era

0: amma dulla ko lati nun ko redu ko lati nun bo ko yata na fay min du min wata on bo ma hana ta gado ummo daga ledi to woddi wala do kaden hoyeto gore takure dadari ga sabume julle ko wana e nyame hande on julle takure nun wonde goddo mana julle gani hanu nun ta gado bono to go takure ga sab majju kambe getali meri be mabiti numo takure fat jangide gonde si e gamia fato bare jangide mabbe fettere gum to lumo takuje margineje tawanga fere fere lumo mudun nan e mabbita do e sippe sanne onon yobe daga gennere to woddi fa yube latibe bi boy fa e yobe to woddi woddi ko yidi wattugo ko yidi warugo kadum boko ummina tawanga desire boy do desire gamia be bawan patti fato ne baba matti de jangide ne sodi toggoje mabbe takuje ko hora leddele hora leydi mabbe kambe bo be kollabe biya gonga no be gari gani boy nun ko be jayi be chodi toggoje de do be chodi gineedi do tadari bo de lumo ngom toggoje timbesi pete dum cyanyaangal cyanyaangal ngallo e fu be nanon be tela wonnoobe takuje be fu be nanon wado be pande barguje be fu be nanon wado be golleji fere fere kolati ko miden tawden dum do butube fu be nande fagere fatto jangide ne e be gada golleji mabbe ga sabu majju min bi e hani me himbe matine be nanaino e hani be do butu matine wawan batti fatto jangide ne wawan batti do shodi gineji mudum shodi kanumbo ko kolato ko horata ya hollaya kanumbo tawanal kanu ye ummino do fatto sire gamia de baddade gani boy ga sabu majju kanko lamu o yahi de bolaje makko o yahi to hani hay to hani o yaha o ko hani a wade de buraje dembo o yahi o wado yidum e nande ma gonga jonka sa golleji makko golleji di yahi e woddo sanne amma min tutorangu ma radioje de fudi di kanje nun hawriti do ko nanami radio fm no sina daga sire bembereke e radio de ma sire kuraku kanje nun hawriti do e o nanami gombe fato kuraku ton be gonan e be nanani wonbe de bembereke fa ko batti batti mudum bo be don tettintobe radio fm no sina be gonan e be nanani tettintobe ko tettintobe radio de ma kambe bo be gonan e be nanani hanne to gonden de sire gamia e baddo do e nyama do julde gani boy dadare kanko to ko sari o yahi bolaje makko o yahi bo fa o walti min tuturambo de bolaje me enquête de la de femme no sina baba nani an jawdo de portable moko ko do ma ordinateur to wete facebook ta fi in fm no sina ma pida in de mafu awawa yi ku golleji ko min gonta e min gada awawa yi non no gani nga wona e wadore awawa yi non nonu du hubutu du wona du wadire do
1: landa du kan an go do waka ko kai non go manu ma figo gema amela min ko ko ba ha ma min be du basan ba hanten wiro gibo ben de hanten batro son ko mun wiro gibo be ko bana ba son mesete mesete ba son ba du me gibe mera de me ba ki wa buwa me hon ye kro go pin ta kura daga kinu so bo inu so sanda wi ban ba ga me ka wi mo abu sanda konsei be ba wi go go kro se ba wa mi yen biru so ba hanten yiro mbo wi ti we ne su wi to pa wi sera de me kia ona una kwa wa woroge ginwa ka bere duge mirama ansoa borogun tenka borun komara winti umbere migu bekura bana baten somi ba dumi gibe mera dumi gibe demi na germo babe ayo kami de no e kamino nyenu saka kwa wa bendu ntanu ko sanga sia mara igati kwa la heda bu takara gema gogum magande ba dumi ko ba hawa minigu de ha dumi gibu nyeme duma dua kro ya mbere mo ba wure kuro kinwa me hundumi ka dugi ko sinamo mebe maso baga ben dumi yage gamo to ba kuro kinwe wa mi so hatin wa mi gun ke ma so moto bi ba gun wa saro ba kuro wonye re kengatia ba kuro wonye kengatia de ma enkiru sawa mini ma hoko bana yaute tana unte ba karo to te haka ma migo dumi giben ga wa ben dugi ben dumi dugi mo ga wa ben dugi gun dumi mo dugi mo
0: ge ma
1: man ben karo ma mi yawo ge ba ba nyaro to to ko dugi akon eh ma ma na nga wa ya
0: mi mi
1: na ma amera unwe na when yes, Bahem, bad grammar, don't you submit to a provisional? Ungaso, don't even know Bawa, Bahon Kilamo, Bahon Kemo, the Yoku, Puga, Pura, Daga, Kimison, Sanda, Bahanka, Guba, Sanda, Bahanka, Kadiba, Bikuru, Winner, Subi, Tobin,
0: Gemma,
1: Baku, Ukia, Napa, Subahan,
0: Mia,
1: Mia,
0: Gemma, Gemma, Mia, Mia. Kema njetis gonga saka gono irundo ai kokari an goleji sanne tadare fu kambe wado tobe pucci wado be chanobe pucci dey fagere to gani be wadate hanne do kambe nun taw hokka daga mintaje laso jaka mudu be chaina pucci mabbe be kolla ma gonga beldum redu nan hanne de sire gamia be chaina pucci din be dogginadi be kolla di ma gonga di gaddama hanne de sire gamia be di gaddama di kolla ma gonga lamu lamu guro nande de sire gamia makanko to kosari hanne be goni be kolla mo beldu redu nononun o kanko mo otakola ma oloni nama bawal mangal taro nambo to himbe nan aro taro ni nama bo donga hande manga erde ira inga lom chaini himbe wona gonga e holle ma gonga aro ni nama gasab madunati ko putti dim di nati dey fagere e di gadi ko hani di gada e di gadi ko di gaddana di gadi bo ko di galani ganta dari di doggi di kolli ma gonga ngwe bida ngwe bungo do gudu witike de lom jasungo do gudu bo witike de lom ngwe wadja puri ngwe witike de lom do go pui do go set na de hubutu engari enji no ne puti dindi do giri puti dimbo di lati num puti do tudemo denko yata bulaji mako kane bulaji mako to yata wada dumaruji fa zonka sa guleji mako hakati ko woni o woso de bulaji mako tadari bo fajo ni ngwe bida ngwe kanko maudo lady made mbargu odon onanom kanko mele di bedem bembereke musa saka alaji alaji no ne mako o nande redom kanko mohammed bani yero kanko bo e jamudum e kambe himbe sanne be goni e jabedon tadari fu be gonnumbo e be gada golleji sanne hanne golleji ko dudi kanun be goni e be gada dum be gonnumbo e be gada golleji mabbe e kambe laamube meden guri e kambe mobe yobe daga gennere to woddi kambe nun woni e hawri don tadari fu be do kambe mobe wonube e dura fato gonnanti meden be jodi fato wetto hore fudo kambe mobe laamu meden mobe jodi fato wetto sobire gasab majum hollima nan natira kan woni hakune mabbe beldu redu kan woni hakune mabbe gasab majum wati ko be fubutu be gari hanne be
1: podema yaadi nawa baham batre son kobe melba ka wiwi san baham pete tenirum bon
0: o
1: ba sewa katuma bado ame busuno toima
0: de
1: busuno toima bango he no kan pa o no kan na ba sewa bado suno kon no gya natama bado ame pa wa busuno toi
0: de
1: de me onwe ne aga ni na ngun suno wa no
0: de
1: ama pa iru mo ma kian no kan ka gina we ne adawi wa
0: de
1: ma wi no kan la I will not can you go get a close for one or so.
0: Give
1: him. Sasa Mosu Saga, Baham, Sweetedo, me, Usua, do me in Ank my gay, Akwe, Ank my gay, do me, Debbie, Mema, Snambo, Bana, Yanga Yandi, Baby Baha, Snambo, Bana, Wene, Sube, Sierra, you are being Gade, you are being Gude, Barakia, Buna, Bawa, Suga, Baham, Sweetie. Usua dasia subati da usua wene sube tobiri kwahoga sube siara gusan hum braga duge
0: agaso
1: ya oke
0: ni yeti san saka goni rundro tadare fu kambe mobe fato gonanti medem be ummike do joni be ummike kanko mariam sabita lata mer musalafia gurado mebe mbeke kambe mobe e fa jonkan kanko horejo leddi meden bargu e fube ummike do be jahi be cannala amujo be cannamo kanko e garul gan o wadike o yahi de buraje makko nanu nunon hande ko lawol mangol kanun o yahi lawol ngobo o yahi ngol o walti hani o yahi o sanne hani o yahi o sanne kanko lawol kanko e mobare gasab majun nun wacci ko kambe fato badere meden gonnanti leedi meden bene mobe durobe daga valdere mone e valdere mone leedi meden valdere mone fato commune meden no e mawdo le commune am musharafia golado e mawdo horejo leedi meden bagu be ummi do joni be jahi be canna kanko lamu kanko e garu kanko bo e golleji kanko bo e hobbe gan daga hekki kenya lewtu bako goni ngodo balde mudun tati daga den tanati de de fagere boydo kaden sen jakoda kaden goddo hoddaaki nokku sen jakoda kaden goddo hoddaaki nokku de sire gamia do tinun duniyaal woni gan goddum bane tanati de sire gamia do fu ayata kaden komi ba leedi ni do e sadi ko jiaadu lallaw gan goddum bane duniyaal tinun non duniyaru tinnun non holli ma gonga tawanga nan e watta semme holli ma gonga tawanga nganga yegitanaka e ngasura kanga numbulati ko nafatai kanga numbulati ko wonani gasabu majunu wacci ko hanne duniyaru no do butu woni e hawliti do min tunombo ma radioje e fudidi kanje hawliti do radio dema sire kolaku e radio fm no sina sire bembeleke kambe nun hawliti do ko nanami kambe nun hawliti do ko nanami sabu mabbe bo on nanan nonun ganinga waddete on nanan nonun ganinga nyamira fayawgo jango kenyito baddade ganinga min putulon ma daga joyito be dike fu be puddam pemmol kambe mawbe be puddam pemmol faagi jango jango ko jonka sa hoddibe wala wada channul mu fu wala wada wala sanna jonka lamu ko hota gasab majum taadari faajoni himbe mawbe daga kambe wattobe jonne sese de leedi mede no taadari be nange be gadda ko kaari sanne be gatta semme sanne de wattugo jonne sese de wattugo hande joni fitinaaji de faagere to gani wadete dum gam goddum bane hana to himbe hawliti himbe kade witta kade ngada don goli ko hana gasab majum wacci ko be rombe gone be gada golleji mabbe no haniri no wodiri bo min bata on faa joni ma bawawa darime de Facebook tanati don awawa yi golle jamen ko min gone min gada tanati don awawa yi nonnun gani ngana wadire tanati don awawa yi nonnun min goni e min jahira pucci din serati maji yottike gan ume gan di doggi jonka sa di jande be kokkano be dogga jande de fi gam min taje lason be kokkano be dogga be doggina pucci din be doggini di bo holli mo ma gonga be doggini di gam puttu wala don wo wulinai gantu daw da fu ayyam puttu e sintina guli holli ma gonga wari gani hana puttu wala gani doggay gasab magin wati ko kokka min taje laso gira taadari lawol majji don kade ayata goddum teppe pucci tenun jata don sayni to pucci tokki tam nandi hande ko wi'a maada ilagol num hande mbaydi doggi di basi ko lawol gol hande ayi maada ilagol num gonga to yama gande fu sey pucci wala to yama tawanga le fu sey pucci wala o ngani pucci lati no hunde ko bere hunde ko nafata bo sanne pucci yonki lati no hunde ko bere to pucci yonki woni fu ayi an gita duniyaare wonto ayi an duniyaare hawti to gasab majju daadari fa joni to be kawti fa tom duniyaru hebbi ton ko duniyaru hebbi de wala ma to be kawti tom holli ma gonga be gonu nun be gada don golle den no haliri golle den bonu wodiri holli ma gonga ma tawanga ngai ngai wona nun engal ummine dum tawanga ngai ngai wona nun bo engal yare do yeso ngai wona nun bo engal watta do semme no ka do woni fa to tire gamme hanne min goni e min matna on kanun non e min tutoro ma radio le kanje didi kanje min kawti dum hanne daga radio de ma sire koraku kanun hawta do radio fem no sina sire bembelke be funu woni e wada don golleji mabbe ama golleji din wetto majji holli ma wetto majji en jahidu gam ume daga kanko suno to ko sari acitano nga aku da kanko lamudo to ko sari o wadike fu holu nunon ma gonga ma jonka sa ganinga nga yahi enga yahi jonka sa nga nata chaka chaka yahi nga nata chaka chaka gam golleji ko didi jonka sa nandi hande ko didon di gadata kanji boko e tugo do e jang ay no min bi min matina on kanun non e nandi hande ko dey badare ganinga e nandi hande ko diyan kanu yidi to bugo don de badare ganin gan gan to en dari fatu do do fu e njabalinde sanne holli ma gonga galela
1: ya o de mi agir mo na wa gurae ha de ya wirumo to nanye sago do gon ki be hen do mani hakwa me gon kin ba na dugi wa do mi nyan sun to je ma man ka de ma nyam nyemia ba we go bon ta ka de ma bon e go te ro de so tama de mangu ko ti tongo tura je ma so ka guraya ngone ne wo yangu wo kwe nye da ga tunu so
0: ami ami
1: yan wa ho nyamia
0: ami
1: ba de wa ha ma so ma nya nyamia ka de ma
0: ami
1: boko ben tu me sei de men ka we ne c'était de sa wa ba han so ne so de wa ha ba han bugra bu ba siwa ba ben ti ga wa ba da so mi ko boko kura mana amembiru bo heben ti ga wa buda yungwe ne bu ko bu ko we bara so no bara je so we to we are ote so mo mi ko
2: Ah,

0: batu.
1: Sasera mi su duro na no sia guraya soromo gura soromo ituma mena ho gina da hanya ni so hayo mi sanga mara ya ngone ya ngone mo igure duya sa wa mi hesa bulu sasera be ga ko kai be ga so da ki un ko an so hegina mi su

Sanga, Guaura. Away on some barandro, Segua.

Sauruko,

Oh,

Bahuna gacha uta tako.

0: problème non sina yera tombu la ba ifeg yake yesona engalika
1: FM non sina daba banko baso bagidi zoe
2: Se você sabe essa coisa, a mãe beca, quero beca, mas só daqui o yoga é da ban, estamos o tempo seguir a coiaca e que riba no bussoni, e um punawe. Sogone, peseca, widow, peseca, ma baruca, a mera, boy, suno, sonny, que somos sarabani. Saenda, baru, mami yoga, e sogo, beno, se a yema, sangue, yo, bungi, beb. Bagaru gibu baba sige no momi gun babu wabu tombu san sen sea yesa unwe ye bum beragia bu wabu be busike unwe yo beto gishon ama merami bakura gamion ya lisaenda baru momi soko be nosia republic democratic du congo beragia a kura kwa garo yaka kenhiru na miwo domi dite ho badabana ye nuku do tuhi ya momi dite ta donkiri ya de tombu nyenda yiru beba seru kwa ndema kenhiru deme ya kuro migu gia unwakuru nyanganga sara mwagi song asibiti ye sama enda baru momi ya ingwa daba ni sama ningana asagwisi ya mishusi makpasu wasu ni swa daki
3: FM Nosina
2: Samba kuro son pese amon beka kiro beka so adegi o beka ma amon beka turu domi amera mi gison aspite ni yirawi boisro tugo sare o win sonero kwa o ma ga son ete mo mi gun sinamba se mo yan ka nyanti bebe basa ba tombu kama se be ba de man kiro mo pro ba wa no mi pa bu ka wa bo behende ma wale soa mi so ya yesa gina mi ka mi ona de ye awon mi kun dun tanu gun biare mi to mesun mama ye bo ko de ko mesun besem de ma yugonga uso ato yenti ya mwa miku mbae kpromena bakuwa ya miso ma bama ane beo so buboko ma na miku mbu wabu sangi bukiha ye de ten bara suno ami mako ndange abduk he patron wahabu tu bane bekpro buko sangi luko amiku uson ite nso aso mese moyo ka ene sane soko be nosia mena miku mbi to sanga da baro se si ma wene so be nosia ma behe mwe yobu njibwe bunyi baka teme federasyon Gurugi to Oma Sigeno, Momigun Yahwe, Sigeno, Gegi Song, Aswiteni, Yerawi Kura Gamion. Mbregan komini shok bo wa be wen yo be me bo wen gbaro bera same so ni wen yo wi babu wa bu wi bu he ba kenken Emmanuel Kapo Shishi abe su yin mesun yasia
4: Besen benen temi igbe te tesan ta CVP si ba su mi mo bu kwen bu gwan su yewe bangunga wosera bawa basogmo FNC CVP si mbugura bu bera ba sigeno mo be sigeno so aso bakura mama gbengbregan komini so gamion mie ba witi ngia bu Uyu san gbengbregan kominu CVPC mpesidam bawe unwe gbaro bira. Gamu ya migun, de unwe suwe tando bayiru nsaga, ye witi ngea buudura. Yira, sana BFN CVPC gibu, ate dea gibu, kasire IC gibu, babira. We gane biyo badutamu, uga san FN CVPC mpesidam, uya ugirwa, jibana gire, baga sigeno emu.
5: Tanturo mbuhi, kwa anon kwa ide mehu wachi. Suru yihanyo mi, miha na kongongporo. Quand on gagne, il y a un autre qui a mangé acide, car il ne couvre pas. Il y a un tombe à tout l'indimé. Tintin bat des bois de l'eau ou encore cité, il y a un barreau. Quoi de ma dame ou à non nera? Magon du Nuganga, il y a des bons madame. Yahana hube ye. Wahon, banka yanga, digi saki yen du ye tatiao. Matin yoga gong mone, and gang we have mera.
4: Birumigum, beba sa, bako karimon. Bisoum we yobugo wusu adab sambin timmy. Baga bugo bufagizi, moa bubusika. Misun wene buko, buka bin wasu tinyega. Dr. Alassane Mane Amadu, uga san Aysen Diregeye, iwi suara kiyo.
6: Tabi nummi, saye ni kabe tiye tinyega o yiru gume ita, buka wiro go. Tinyega dagunu gaha tinyega bi gadamo. Yeson haka kanamo, saye ni bogo ba wule wode, behen tingpa ya bonja kobi ya supe. Bude buwe nyega gu nonera, domi time ba ye kuwa wa, te rukwem. Yembiru behentin daga ba mo gama ka bi dabin ba mo gama kotonis yeka ma ha mi time maye nyega oga nonera miya gbogo mu ko ga buniya sa kroga wene hotin yega domi tinyega oga hawa wo yeka yindam burun ko ba no ba itaga burun ko ba no ba nendi atinyega otore ngada midi gome ko batia ganteto yoga ko bay nendi ngada ko ba no gabom
4: buga yarina wo sa FNCVP president umwe yobe kanama buri buku kariko saini so umankire suru so sama migum buwo suti nyega deminga wene gane biyo badutam
5: biba won yi wa mba ga da baga won apo ya saga tura so do ya kona ga ti si duno be hen tira tama gun non debe za gi hondi wo he yiru wo he ta wo ga te wi go wo he yiru wo he te ho da me bu de za ko ba ye ndi jacobia super tim dura pa ku ma ndanga ke gun pa bu ye nye ga jacobia super ye wo he yiru ya ga nye ga ya ko ko etatia
4: wo bi won gba ro ba ma bira witin gi abu won e wi nu gi dura mo wure win ti ogbe ogbo kana bu de bu ko kariko buti nyega bigasi
7: gemba gihuna nengiro mana baywana hontet maga kuram yeba wami ho bawon soa soa yega wini ko hemi ho bawon soa soa don ba hon soa ma shire ga yami gum yeba to bawon setan mi gum mi akon ba ndamu setan yo ma awon nu hu ni nodi sa du ko wa ya kwaz da premier di hega gire ni madaye ko kan kwa nona kana mo we wo busuruko kwa ba shire ga yami setan ho bi tetma ya bu ku
4: sigeno ebe FNCVP sim bugro ba mi gum bai so asure wa bukwen buga mwe yo busumi yeba managire yira buko kariko bisumwe yo pai pro ko ga wi mwesuti nyega sia banada ba mwesi mu yamu babunye na be pro
3: FM Nosina
2: ka nwura on soro so aso wi sina so pa wi o ka o sa o ke bi saga nero bonge nwura no ade mi klema ko chade o sigeno mo wi sigeno ge ge ama mera mi kun to ya ka wi do mi me wi te ka bon ho ka plato te ka bon so ye ka yo magasimo de te mi o da be me te ke o son si o be ka be mbugura bo ba be son anu son ni bate mo de te amera aja sembera ge me yo da ben lise be anzin ka ma be mikum be ton kroba wa be mfoa e lise de jeune fille tofa premier mi pro to bebe basa bukurabo bagerwa ten kina bana meti gabe komie yembro so ke dina be komie kama se mikum boko na tire no gai me yenti ya wa mikum jabe komie yebro so ma dengi ka ye ebeti ya basa ni kama hebe humbe meti ben shonru yoko nka no yara ye pro mapa menna ba yusoa meswa ma nyam pro mikum ba dato ba gere gi gabe no ya ha de ten a banki be meti ke oson si obuto ba ma be bi amo bando opo buka pin ban sun si rumode me nga wene bu mama meti ba sun rusua pa yansa o be hon meti ban komi arum biragia bu kon ga dono mo ye pro ba gerea to wi ma sina sapo wi ye wi ma moni po gere uneto une ngwe ne wa ba pro ye wingia uko domingo hanuma ya ko karimu ame hon be meti ke sun si obu bu kon ga timo ben sun ru wi wa yu ka nu ye ben sun ranga wiru yara ben temu wa munga usa do yesa sini bakpro ni kpo wa mo wa ube somo somo to ingwa me ho wesige no embiragia ya sansa na esugo be no sia menamikum
3: FM Nosina
2: gi awon kuro yan kan gasara mo gison asibiti ni Kinshasa mbiragia Republic Democratic du Congo wo maroge mi a kuro pa ara mi kun ya kehirona domi yeba kropa temo inye to ba ma denye inye yero gohe mi gumbo go da bu ye nugo do tu hia mia ba gohani bandu a mi gum e dite tan don kiri ye don kiri ya kama e wara wara inye tombo inye da yuru bia baga gaye guya bebe ba ha ba don go mi gumba na ba mera mera ba kwa bebe go kwa bu yake ya bebe go kwa bu fuwa ba ye kwa to hete bade tie ba kaho humo domi bute ga kwa mi gumbi to ba ura ama ba da ba me me mo ba ne ga ba tie mi gumbo ba bo hune ba tie ba bebe gi ya mo lo tro jiro ingwa e kura kwa araga na meyami nde ma mikun ba maige mwa mikun ye dite ndote ya mikun donkiri ya mikun ni to ya gada ya kwa betombo nye nda iru yeng awyo to sete Republic Democratic du Congo mbira mikun ba ne ah wahi sun dungwa gomba ro ebola e yati ya o yati ya deri ya miya ya matombo toto suni mwaya do domi de ton nora ita ka wataga oga yiru beba ka barate dua beba barate wahi honura no ba ti aga won so ba itaka weru ka yiru abasa menda menya musera mo bana mehwa yati ya tombo nsonwa to yensona dengia bana to bebo go yesansi pa ma suwa wa mehumbugo ko pa tombe ngo yuwa yugakara yensona de suru no ba ti amba ba suwa mo bana o kuna e ba yin hirukan wa bon adobu kuna e ma go e kuko be tiri migumi de tusunu won won suba no ba yiruka tinaga itawa mi to yeso aso ma bana buko kuko ame hu bala tenderebu buko wa buka ikara hia yembru e bala onde uga nkara no bebogo ga bala teduni mbenti bengeru kuko ma kara wa to yesansi ya basu ame ku mi de shuru no ba ti asaga bana o buko kose saru sanu kwa baga denge kurumbo tan nyoro mi ku mi babu wa buka bala teta uko ingwa meya masa sane sogo be no sia menami yokai besenda ba ku mi no kira mo sogo ya sia na banga ya sakwa sabe no sia ma bembera gya bo suno son ya mi ku ki somo saraba ni yeso aso mi ku sagira ma ma wa me ho ma sabe no sia ma won yo bu ngigbe wi pagaro gi u basige no mo bu wa bu si won gba no bu won yo bebera bera same so bu he bu ko be ke me ho bu ko ka be won ho nero hina to bu ka pa bu won gwa njaredi pa bu wa bu ka be bu hi ke gi ho mi gun ba da wa wi I come save a person si dan gba ro ya wi alighting gi abu gba ro ma ba wi bu hi ka ba ma ne to unwe ne be won yo bu bu de bu ko kai ko bu hi ba be ke mo ke mo mi bu wa bu ka esun ro ko ben wahala yangu nga kankwe Republic Democratic du Congo mbira agia bakuro paru kwa mibada baden yen tonu dimo a migun agia wakuro yanganga saramo asiliti bute ne migun donkiria ma yada ya kwa tombo nyenda yiru awyo masama be no sia sokote kana omo ku be mpa e kuro nya mia ira ku ya yi ki heba mbira agia toto gugene gbagidizo esasiara mo beka no sinankiru

0: miro bisibu asilama bakpuro bengbreken leman banji beru daru gibo babem bawre pulsira mo bebe igbete nane kwa iga magada gina bonwo so gusno bawre kpon kanro mo gusno ma bawre kpon nyure yembiro tombe bama kpan wure babem konno suki gisawe wonso bebe ki magada kpuro iguma ganda igbengbreken leman banji beru daru nane ko sabe magan sorundi yendaro kama wuru so Dome igbete te sanwa, te anane kwa, mwen maga dabo, bugo nun fara kwa. Tombe bala nun direwa, so uduro kanu so, anwa halagamo. Bebe ki maga da, igumate, ina tombe mi, kwekwen bengi sanwe. Inwa gbengbeleke mi, gbengbeleke lima mwiyago isuhi, windamba we, kantia, noba ine nobu, nobu noba tia tia, noba yuru tia, 01 95 56 61 71. Imawa inambiragia inamba liman suhio windamba we kantia noba ine nobu noba ine ita noba yurutia itatia 01 95 93 71 31. Imawa gamyambiragia ni gamyamba liman miyako ida windamba we kantia noba ine nobu noba ita nobu noba yurukam kan noba ine Buruba mbiragia ni, ibuweba mba liman suhiyo, windamba we, kantia, noba ine noba atia, kanyiro, noba yiro ita, yiro kam. 01-96-02-73-20. Imawa buwari mbiragia ni, buwari mba liman, iwi suhiyo, windamba we, kantia, noba ine ine, kankanwe yiro, ine ine, kanyita. 01-94-00-44-03. Inwa sinandeo kama ingegegeo, isege ngando mba liman, baso mwa babo gusu hiyo, windamba we, kantia, noba tia ine, ine tia, noba ine noba tia, ine kam, 01-64-41-96-40. Bwari mbiragia, kwa ima kwen iyalagi yaya suhi, windamba we, kantia, nobu nobu wa hiyo, nobu hiyo, noba tia, noba ita, noba ita ita. 01-55-52-68-83. Igbengbeleke mba liban banyi igbaru daru nare ko, ben maga daru so, inwa hala wasi ba figo.
1: No one, and better gig, yeah, we bring break and caddy back around the tear week, but a son by Brian, we are quay, mommy. Boka, bu, mobu, kabeke, bibu, kamase, be, me, bibe, by, sine, kuro, buabuka, kyoko, nosia, ma, behem, benen, tem, minikum, by, ya, me, ginan, kyo, uraru, buteko, siteru, atene, sia, basi, asrun, son, no, by, yu, yirabo, ginan, kyo, urateko, imanya, ginan, kyo, urateho, amikum, kedi, bagateko, eka, te, some, bebe, ma, kebi, bobu, munko, eka, nagben, bregen, kedi, bakarumi, ayetire, imomikum, babu wa buka bibe bo bengi ha mwa. Lo ima nye misho amigun ya ma yana daya kuwa wa. Gina unke o urate so inko karikuwe iga ben bibu ne. Lo bunaga hede ben bibu mwa unge ko gbengbele genke di bagaromi. Adaro baba nkumame azuma baga sohon ko ba. Itandi yirabuko kwambu yeko mena ide I aite menu akpega bembibuna ye lagana ye lunti yambiru soma ya umane we no se amu mima keo ura runti ti shun runti ti atene yoko suyi migu me atene warugami yirabuko bekeo ye ura ya surun son waka ine ami ye son bebe iha kebi gurabu gurobu me kebi to anu ida ke o kwa migun kebi gurobe to inyema benyi ha kama he ben sonrun kuna yekpro yoko ya mwa migun ben kedi no ho gina ke o urate ho ko e mai wa migun ye suna wi pe ma mini pa wi ka ben bai kpro son ye san si e ba yi yera mi woda e ma nwe ne bai kpro ga e sonru ko a pa ke o wa yu ko dede babu wa bu son to le sai so ba gero wa e kpro wi wa yu kora yen airo so We ma kana mu amigi hoge nke owura to ba ekpro afani kwa we gbengbrega nke di pagaru ndete we na su be me no se yo kai we ama ke we ama trete no ma doge mene be gamia ga enge ga ga gu be be ki bu ben bi bu son siru ku akpa bu ma wa bu ma be foroko adini run so aso a qurani ga iba awo yesa daru bu ngeru ba awo asira marun demi hu honda bu abu bi be son siru ku to imbenye iguma we we nu ga ko ya igu we we nu ga ko ibi be ga do benke di temi gun ba bi bu francais ga la ru bu son si gamia ba sokmo shei hato shei hato migun bane kishon gene bebo go ma ben kon no kenya awa kedi pi un kedi no gbi ga ndi heka en kedi no no ba ti aye won amikun do mehun ama yen gwei ba yi ami sa kedi pi un kedi no gbi ga ndi heka kedi no ine foto tenaga no yira gwei kwa hia ke un gwei amikun yen biru so kan bi upo ba iga na buka ben hiru mwa ben hiru te mure un gwei yen ma foto itomi to ma kedi pi un kedi no no abigo ko hega yen kedi no no batia foto wera ai mogo e kwa hia amikun yen ke un gwei mogira yen ke un gwei ami yen biru so ka ma ke bi po ai ga we yen mi foto ita yira gwei kwa hia mi buwa buka bi nyihiru mwa to ba ma kedi bagarun kedi no gbi ga ka yen kedi no yiru se momi to yen mie foto wene ga nobu yira gwe kwa hia mama bi po wa ga we foto ene yira wi ni ha itire mure um gwe ya ma yara to yen bi so ba ma be be no hia mama ba ma mo mi bi be bu ko nwa pa bo wa banga ben kedi ru mo ba mo enterna awa ton kuro wa ton duro wa to made wi nwo ga won no ba netura wi nwo ga ngupon mi nwo no ba netura wi nwo ga ma pon nwo ga no ga ti amu bibe bu ko pin ba ma be yi be migun she hat mi pa bu wa ba ma be son siru ga ku ame ba mo enterna to mena ben ba e pro igu de aye teni tu be dun ai e ma nye ben ke di te e ta wa amigun me gamian ba ho me gamian ba ho yang ga gamian ke di ba ga to ne ben da ro bu ke di te mpo te migun mi mi ben ke di te she hat ya wa to ima nye ente na ngwe ye mi foto una wataka nobu yira gwe kwa hiya miku ka gwe sagi ya to aka mamu ane a foto una wataka nobu ye kwa hiya ane ye mi ka ke ongwe ye mi au ke ongwe mbahi ya gwe kwa hiya ente na ngwe ye mi ka ye gwe sagi ye mungira ngia miku ya to ima nye tombabe ngiha mwe otoro wa do yubeba ngiha mwa otoro wa miku hasuru yinton gwi gandhi to gina nke uura rubenke di temigun ma inye hasuru wi atene kwa ame atene suru nson no ba yirundi seka wi nson waka ene ya miku ye mbiru so ke uura runti ti bama adoge ya miku suru nson waka no katia inge mogo ibigi ya wa to kwa ikme e da benke di temigun ya she hat migun bulu ha atenendi he ndanga asuma baka gire ha buru nko banu ba itendi he ka ko banu gogo nwa benke di temigun ye kuro ko be wihi ngu ba me kankra ho pin wa mi ho ko ebe sugu pa ye kuro nwa nga be ku a meki kankra ho pin aera na kanga tia noba tia noba ene noba iru ita noba ene tia noba ene tia 01 79 73 91 91 kwe mama kwe matare kanga tia noba tia ine yiru noba ine noba tia noba ine tia noba yiru 01 64 29 69 mehu ama kwe kwe mama tare kanga tia noba ine noba tia yiru noba yiru noba ita ita nwesi yiru she hat gubane make up em bibuna bemi awo imona nanye domi franse maro darubu maro adini runso asowaro bugo ekporo nso eho bibu foroko amena beba be mara we suleiman muhammed halrun we bi sa ke de tempo fese we are treated no adoke we are mane sube me nosia azia gambari soda ankiane suru maba wi ape mo mi ni kun po ka no se ma wi ti e wi wi nya do do ga dora mo ye ga no pa ba pro wo odwe anga so ke ko ada dora awa awan yere wa anga ma do me no wan dan pa do ada anga wan yere ne une wi ma wi tan so gre gi me me ma nkere ye ngwe ho ga yiru iru gi ni o une wi ma e gwe sura wi so hia ya ama gina inye ma wi mo e mo mi mo e kiro we ra guru ye foto ga no ga yiru ka bonwa wi ka e dora mo a mo e kiro ti aki da wata ga wa guru kura ure we sugiri sagi momi gun foto yen da yirua an sugiri kiro ki da wone ga wogura peso sagi wa mi foto yen da yiru ama peso ntonguru ki da wone ga wogura mehu ama wi ma be e peso e kiro yen da no gya momi gun yemi ma foto ga ti aga bonwa une wi ma mo e kiro yen da no sagi momi foto no bai ne ka bonu gun detri ti a foto ti a wi ga dora mo kama sa ye gongon liti nyenda no gya yake foto nyenda no ga bonwa mi une wi bo wi ru momi kun wi feri mi foto ene ga da wata wa me hu ama ambe bo kiro ki da wira une wi mama wore mbulu sagi momi kun ya wi ma e dora mu ami foto enda ti aga bonu ye sagi ye ama e ti aki da wi ga no wa me hu ama wore mpa mi da buki awon ami kun wi ma e dora mu foto no ba ti aga da mu na wata makane spaghetti wa mi kun foto no ba ti aga bonu wi ga e dora mu anye ti aki da wata ga no wa kafe akuna ni foto aguru ga bonu wi ga en carton dora mu lese bon foto ti a wi ga en konkon baga e dora mu mi me hu ama anye carton ki foto yin da yiru ga bonu wi ga e dora mu me mi ade matan memuna tan koka e meka ma hetam meba tan sugiri gimme ye mwanu waga yiru gini foto ga da wato wa dege dege wi ga e dora mu me ho ma tan be memuna dan wa ba mo energy ve fileless gya e to yemi foto yiru kada wira wi ga e dora mu to une aga ki ankere me aki anu ankere me an ki akankara ho su win kankara ho pia kangatia inne kam inne no no ba ita no ba yiro inne no ba yiro 01 40 45 87 47 une petit pari o mama wi ga ki wa to ado Awe David pere kore wa. David win kankara ho kunya we ankika we sogu ho. Kangatia inne noba yiru. Noba yiru ita. Kang ita noba inne inne. 01-47-73-03-94. Borobo embeda agia mani do ton semi. Win kankara ho kunya. Kangatia noba inne noba yiru. Inne no. Yiru noba ita. Noba ita yiru 01-97-45-28-82. Bwa imbera gya mani yaro konseye agwe kahu. Bakome, wi nkankara hondamba we minigum. Kanga tia, noba ine, no. Noba ita tia. Tia, noba tia, kam ita. 01-95-81-16-03. Une wi kana mwa mikun yaburu yu bae kuro ku hiya. Ba bae kuro yu ki wi kuwa ame okia. Wi azi agamba yi soda wi be mara mikun. Wi mferi ni so. Mini gun me wi Musa Diablo wi sa bagu balon kon wurum pehidam me samstini wi baso gwa abeka ha bagunti. To wi akwe ma mini gun ya po ga no siya ma balon bura wwa mikun bugo tehu bagu ga enge gega gyo pro siya inye ma balon wwa mikun nasa bara ko gunu gyo ka wuhene gyo bia bugo nyinami bagu wa bugo ma balon e tehu buga ne kwa ba e nekpro ba balon e toru wami du yeru. Da wera ya ben bae kure ben na. Gwagunu ga enge gega. Unhene ga enge gega. Ina balon kon wute ki kwa ebe tembiru nyora ya. Sia. Kwa bae nende babe balon e toru omegum. We tabasa kasimo. We masa me gami an antante FC mpehidam. We akwe ma minigum po ma no siya. Gami an ga enge gega giu ma balon bura wa. Gami an antante giu bia bugo o balon. Nina migum ka gwagunu giu ya. Gami an tiri omigum abugo ma be balon e te omigum siya. Kwa bae nende. Do ima yebe du yeru da wera ya. Yeson ina balon kon wute ki kwa ebe tembiru nyora. Be bae kuro we be balon e no hiya mu. Ami mwami anade balon e de kat. Tiso yoko ma hebe ko gae briga gu an nura mi heye son ben bae ko ibe na balon kon wute ki ite mbiru nyora iwa iwo no hanga wa kae siso bada ninu wa ne mbira ge kia gira ku yaro ni amigo mi ama garo mo wen bera mi to ya mo ayo dogo yo kpasu wa sanga besa mkuna aso ya si bega kiru bega maso adagi wo
2: tukuru adama kawa de hadro tukuru mohammed kawa de hadro tukuru ablai kawa de kasa kawu mohammed abdu kawa de hadro jeba tara zuno sono buka miru bisu pasi tukuru buju buka tero tabu bisiara kadibe na ro kwa tete so ngela bin ben giwi tukuru isibu akia ne isibu saka baka wi adua kwa de hadro ba de ko en adarba sono ba tro suru ngala ne ni fi so yiru ya de hadro ba de bata ne duga de hadro ni jira jira tondo to kro baka ka buku da ni ba tawo ni ubika dole be buka ha jibu da kro tondo tondo tondo to kro baka ka buku da ne ba tawo ni ubika gobi buka ti ga mi an ba ti na kro ba ne ka tora bo ju ba ne do ga tora me beka gobi ni ba na buka ndi ba ne ba tawo ni ka dole ni ya ba ma fi ni jibu do ni ba si ba ni ni ba do na kro do ne ba tawo me bo ju ni ba ne do ga tora ni jingi jere ka jibu ni kro ba ne ba tora me ni do si ya jere ka ni ni kro ba ne ba tora to kro ka jibu ni ne to bra beka dubonia ni ya ku so kori ba ba fi ba ne do jibu do ni bo ba jibu ni ba ne to bra ne ka dubonia ka re gele ba te jibu ba ne to ra beka dubonia u ni ba si wa ju pa ji ba do na kro ba ne ba tora Chukuwaru, beraturu chukuwaru, jukuru bame na batora o, amame na bane Paul, kujim drum busiru tutanga, beraturu bame na batora, bane ngango bima, bunga beraturu, batsiara me baurunga, usokori, jukuru kujukuru bame na batora, tokuwa bwa, tomu soriyeru kuwa bwa, josu kuwa bana wadro, batsiara kuro bwa niye, bwa dawa, bwa chuku kuba wapa kujukuru bame na batora, bane ngango bima, bunga beraturu batsiara o, beka, bunga, bwa, katakita siyani.